Kinakandola. Tukur pa. Ayo ko tukur pa. Tulto yung tukumula pa. Panayaral! Ano panayaral? Karang-karang, lorang aliko. Australia pita ko kulima. Kandola. Kinakandola. Tukur pa. Ayo ko tukur pa. Mula pa. Panayaral. Yabu panayaral. Yabu panayaral. Karang-karang, lorang aliko.